0: matera yoku motogi nyasae na uchakalituko.
1: Yawe, Yawe, unasahili kuwabudiwa. Yawe,
0: Vuka Vuka na Lawrence Nyakundi. Vuka Vuka na Lawrence Nyakundi. Amatera yoku motogi.

0: kimekeregia kirwanda ajone ni ndo chingambia moko nyagera kimana gotengengere ni gegochira ama shabiki onse peye timu ile ya Arsenal
1: maine ye gukatwa ruratambe
0: Arsenal ya ruratambe
1: ile ni garamanga
0: ite irogo chenchwa
1: gukatwa ruratambe
0: emya gamerongge bere ne bere
1: ile ni garamanga
0: ogo sekererwa
1: ebitire bitire imbo komwe
0: kere season bate bigu next

bono nyo boko chase ase serikali eh amagana yo kwana na chipasa bono ngite babu biene ni bintu biruna bamanyete umuntu mutakana rwenda tonyora lakini bae na nandu chisa bali bara matachi ani gombo yaga eh bono gaki eh ndo suke boda ko eh bintu mbiri biya eh eh Eva ni siyo bali no nyugwete ndugu yangu Hey, aye, ya ye Amo nandikari ni nyanjera na iti mokuwe wakuru bali ya Hey, magina mate

Oba koro kubona ba kibiriti amai gatuandia kibiriti na te batikanda ba vekera ogotero kukubona ndo kuyasana. O kuyasana kwa okore meati inkoro. Asitinga kibune iti gati da kichatikari kome nainye gati vachinsa isano na ibere. Kwa natura sabu ba kibiriti rinde toyo. Arafu rinde kasi ni kakie. Kasi ni rispa waro ni inkoro ote. Bono wata ni kulise kasi ni engo kondio hii. Inaifa hapa. Ehe. Aye. Obo maena ko ina ko motere kasi ni. O ina kato motere kormambi. Arafu, unachua hii ni sasa pa inaendera ka krispo minto. Enchara ya andire. In fact, po nege pindi ya ketota itoko kukora. Nuroche, paka kwa gete pana o motere na ngoko. Nataka kuona iki marisika iko aje. Kasi msiweke ikitu kwa Facebook yako ama iko TikTok yako tukufuate hapo. Unaokoro wasi ndagira. Kumbe, tukanda patebiga. Omo ndo tsa sekoli gele gasi ya yote venga ne ngorole ya bantu mako te banga moko ndikiti gasi ka buko senza uri eh kama uwezi kupika kuku hivi kama kasi ni anapika ngoko ga kubeke oven yako kora kiango onya no nyene oven tomanye tiko set bune korosi ngoko kasi ni ngayo go tsa kodi kiti gasi ngamdikiti gasi ka buza ata sijui hivi oven unaweka oven dakika ngapi kuseti Obeke spices chiki ango kama were wiyo ruga na hii kuku vile inapikwa. He? Kasi ni you are chef, super chef now. Very nice.

0: abantu barimo ubuki mwakomba iwe megondo mwamanya kuroro mwakira mugondo mwakira kiri umuntu ga bwa tejida
1: eta ko sitari yo kuigoro umuntu more aku kenda kabisa umuntu bwa to muchando umuntu uriyo kwanzo wa
0: mwana nkwenda ale school
1: umuntu gatabana umuntu gatana abana bange abana nge bantu bana bane bare uni bare bare
0: form aw
1: bakura ara bana rao jibaye tasara
0: sana sana
1: ubu muno bakota aki ya tiango
0: tiango kondisi miaka 5
1: nando bayo muntu aje baka mwa tenga na queen ni ngana akora dire kondisi ayo ko ngonjo kya mande ko ha komenta be komi bote wa tabe ta ko komenta be komi
0: oyo komi ngoma eto bana abo se miaka 5 to ko jona na rusi di mesinda sa
1: koro to ko mesinda ari ta
0: mesinda ni bone mesinda ni nari ngi ku ya gata to igo chika babono ngoma ma eto bana ngai miaka 10 erinde ebintu nanje nduse basa ya noro
1: ibo kwa ma ko soko tenga ki ngai miaka 20 wasoko moko kwa moi 10
0: 20 yako rati 20 to ruga
1: okote okola moi miaka okoma miaka 10 na ma I think is kubi singo ije ko jabo ike na de kwa na paro chuno usu boko cho tenga kwa comment
0: usu ya magoro kwa menta magoro
1: menta magoro na comment jinte che miaka Ando mundo tato kuri
0: banda atagete banda atagete digori ria kwete fa via zebo
1: eh akona
0: na danda ko ala
1: ata ando kunya kuri kana ndina abanka
0: ndina abanta ba
1: mani ko
0: ani ko tuli
1: ne no yo mo kondi se tia majani asire
0: obe
1: ai wa kondi se mo majani asire kondi se mundo 20 was 15 years mogondo
0: na angwa that means
1: ako jana masakara akire stamp ya moisonde ya mutieni omo kwa mona to sikistina kyo jini stamp ngo monto na asinirete isasirete
0: last year
1: o monta asirete akire ko chane agent assigned 2021 yo sirete to sikistina do you know ebin tena birot
0: ebinge
1: kwa ma konyora abana ba baja ka kito karumo gondo ori akore marioka akore marioka marono ma to monto ko kondisi mi akato entra ba to wesa o kyobe ka ba yuti moguko abe kachi anyora mugambi oyanga yangete awe kimuguko e family
0: waile we mwabu ate kirwa limba bu ate kwetera ro e barasa kwa kwando mugambi nenyoire akimwa ko le barasa ambra bu be enyewe aha
1: Wan vide toma konyora nga omuntu yate tokura ni bolimo ntira ro daba okona motu mwa likena to ho kondisi le lakisi ngi tatu mina bo sibe kenyanga ocho moetia
0: Iria para saca nyanga?
1: Para saca nyanga mo tebe ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke
0: Omente zero.
1: Yarenge
0: elfu mia moja.
1: Omoga kuma basirite kare abantu baga baga kondisite mugondo bangire kurobona bakire bakitiro mugondo bata no kwaba omoga ka ni gakwete omoga ka kwete 2012 bagwate sigina je omoga ka ngana 2016
0: ekrale mbere ibe
1: krale mbere benga kapoka kase
0: igaho
1: gata kase akaira na kalara Yani abantu bato ni badimo kotete abantu ko ya mari mo baite bitu bi akama akama akama bakaje ngo muka kane ro bigete ke dole ke dole mo ntacho re tenchoku enchoku
0: enchoku
1: ke dole ki muka kiri mu muka ko ngo linya ki bago chande te
0: ala kiri ke ndo jina ko bima no wetane no ne kyo ngiri omonto no aru yo gweto bolimo no are tara akwa manya mo tu etra ruka tara balimo lakini omogori no are ga akwa meriri kabisa Aku ambil kebisa ngaki ngobor mbobe kuang wana nanti mis omonto oyo mona nanti karo
1: karo kwa makanya nunu mo
0: kabisa ngaki wera minute
1: kwa makanya nunu mo yuti bachira kabisa ngata ngi gente kwa mona nanti
0: ach bono kwa bebali mo
1: aku jaba kabu ate taito yao oche taito na ya yobi sita mutru bono
0: laki
1: na abu ate yende
0: awe ya perfect
1: kai abu ate kwa sasa ngati kurwa sasa ngati kur
0: very unfortunate very
1: unfortunate kini gente kebisa bono ayo fini oko tewa igurio bori gusi centimeter nomate centimeter egechara iko
0: ko egechara
1: o moda ko ko suki graje ko ge ase abe ke muy egechara
0: oko tani ko goro komo
1: tani ko goro
0: ege koroto
1: egechara ege koroto
0: ege koroto
1: as the what ege koroto ko me kaiga mundu ko iber ya okay tikana bono ege graje ge amere te gaiga ere era te ko ko ke ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Wazo mwotara ya na magete Mwotara ya kwa kikira joki Ako chika joki mwusimu yote kira joki kiri
0: Ole ma?
1: Taiko le ma? Ako ketacha kia rara yoko ucha Kia merera Ojo mutore
0: Pole sana, sai mali musirti ya mami. No, alo. Nga kiere.
2: Wairi la kutuwa wana mami to.
0: Wairi la vya.
2: Oso mwa ito muna mbanjete.
0: Ya, ewa te vile nto mbanjete.
2: Oya, akoro kome shumyo na lebe ngele ngele ya gira sina rekna wakom pene koru utawara.
0: Eee.
2: Oli mwanjita yeso kanjise, divabu ne pini ni.
0: Ya sante.
2: Na ande wakanyara Dr. Fred Madiani.
1: Ni mete mati yangu ilari kirugiki Lakini mati yangu inataira Ama antupa kwa jokuragi la sari kwa ya mati yangu

0: Nikurumagera, lo bako na kumongongalia, kawani bako mongongal na makumo. Aika mumu mnolige siye bono. Wano mo gambia katura. Minche ko kubori ga mumu mna kaigora. Icho mo gambia katura. Mumu gina gatewa eh. Icho mo gambia. Pare ko kora.
1: Stop taking meat.

0: Hello, Machoka. Biyole. Agotomere chibesa gabu yonsorobi. Naradengo chiesole, Machoka Atancha. Bas, 5,000 chajira sisi miyao.
1: Aye,
0: bono kujuruzi nguba ati mocha andenge njiri kwa kachire kwa chiesire. Oge ande bono beke 5. Oge ande adio kilik 5. Chibesa chao 5,000 no chire simi yawe.
1: Mbia muna zanti.
0: Utuko bia.
1: Mbia muna.
0: Thank you. Aya. Nakulire. Nagate. Uliyo ndiga amisi. Yokabere. Unyolire besa. Bye bye. Mokubamba. Uliyo no adake gasistu. Ujira kwa munae. Kulukunga nere. Sabas.